0: Ewa yesu dimu. Ewa yesu dimu. Kabada badebe dey. Tiahwati. Lebro siyendebe. Labadebe debe dey. Loba debe damba. Libro siyendaba. Ebadaba debe dey. Loba ye. Tiahwati, tiahwati. Obio otum. Obio otum.
1: Oh, yes, Lord.

Jesus Christ di mu se Ewade yade fufro Ewa misika se mo Ewa ma worry mo

ewo Yesu din mu. Amen. Otini ni mpai we more den. Ye fo sana kasa fri. Kwa bra fo zumba cho kasa. E bom pai ewo Yesu din mu. Kwa bra fo su evade fa ne san kan. Kwa bra fo su evade sa o yare. Yare biara e fri tru su besi unasi. Yet Yesu mo cha domino e shia siye.

man wadi e kwa yuse rade mkwane minim mini wubi yao na dia e ye me ni ji ye me ngwangwa pane se na oninu si muko check obi se hina me kaino me kain Mark chapter 5 from verse 21

sifem na na enye bete ey sa karela fono muni bobosa karela fono sa muni bobosa ey honorable harina idusu education minister ni team